0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
1: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Bals Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kambing at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, at Chage Isabela, or at our Branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka! Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
5: Anya ti dagdag dati yung tagsaksakit ti bagay mo? Bago ka nag-cleansing, anya ti randa mo tagsaksakit ti bagay mo?
6: Nang ubiti ko ato, tatoy saksakit ti pagpagkit, tatoy pakidni, tapos tatoy rusok.
5: Rusok?
6: Uy, natin ko nakakastrik acid ti hospital.
5: Ti hospital?
6: Uy.
5: Anya ti hospital na nag-tika tayo?
6: Na admita ti lamot.
5: Manungal daw?
6: 7 days.
5: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic, sa Bionic. Anya, tata, anya ti na ano ba yung naramdaman mo ngayon?
6: Mayatid.
5: Mayatid. Awan natin tagsakit ti rin. Sikit mo.
6: Awan ito.
5: Rosok mo. Nairuar mo ti bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
6: Pwendo.
5: Ado-ado ti nairuar mo ti pati liver mo, no?
6: Pwendo.
5: Di balay niyo, ada pa yung pag-uwi mo?
6: Atado.
5: Ada pa yung nairuar? Di balay niyo na pati liver na?
6: Pwendo.
5: Ado pa yung?
6: Pasit lang to.
5: Pasit lang. Tagasin mo, taga Lamot?
6: Taga Lamot to.
5: Lamot ti Pogo, no?
6: Pwendo.
5: Ano ti kumplito pangaral mo, bro?
6: Sir, Galang Inapawi.
5: So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa mga ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, sa mga kababayan mo at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, Apo Diyos.
6: Salamat din ni Apo sa talagang naiipo na ipiman na tipi-tipi-tipi-tipi pagkaagasa.
5: Like pintas, awan tayo operasyon.
6: O ito.
5: Naitakin mo tayo matungo. Okay, so thank you po, Bert, and happy. Magpasalamat tayo, Apo Diyos.
6: Salamat din ni Apo sa tatatong. Ang instrumento ng nangagas kanya ng mga kuatati sa gubami.
7: Here we go. It's another hour of today's best mix. 97.7.
8: I feel good.
7: Sweet. 97.7.
4: This song was brought to you by Amex 3 Capsule. Tested and proven para iwas-iwas sa sakit.

0: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: E di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, e paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fico Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fico Bank. Fico Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Arco Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: kagandahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinadatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko. Normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.

0: Pilipinas, Mount GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500. Health Alert. Kasama si Dr. Jun Alcizar. Isang doktor of naturopathy. DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert.
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Klinika di Alternativo, ang gumagawa sa original, epektibo at FDA approved na DTX 500, DTX Coffee Mix at lalong-lalo na ang ating Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At live na po tayo magsama-sama ngayon, mga kaibigan, para maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. At ating ituturo ang mga dapat kainin, dapat iwasan para ma-maintain ang kalusugan. Kaya naniwala tayo sa sinabi ni Dr. Roisin that if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa atin pong programa. At syempre pa, live din po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon. Pwede nyo pong i-message at magkanuuran tayo ng live sa atin pong programa. Kasama po ang yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc Jun Alcizar. At lalong-lalo po, mga kaibigan, ha, ang programang ito ay hatid sa atin sa DTX 500, ang superior antioxidant capsule na available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang kapsula na tumutulong maiwasan ang maraming karamdaman dahil ito ay nagtataglay ng 1.3 million orax scale ng antioxidant na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula laban sa mga free radicals. Actually, mga kaibigan, itong free radicals, ito yung mga bagay na hindi natin basta-bastang nababantayan na nakakapasok sa ating katawan at naging dahilan ng karamdaman. Ibang napapabayaan na lang. Halimbawa, lumabas ka. Paglabas mo, nakalanghap ka ng usok ng sigarilyo. O, di free radicals yan. O, pagkatapos, mga kaibigan, para ka ng sasakyan. Nakalanghap ka ng usok ng sasakyan. Mga free radicals po yan, mga kaibigan. Mga suking tagapakinig. Actually, mga kaibigan, ang free radicals ay isa itong substance na nakukuha natin sa ating mga paligid. Na hindi natin yan napipigilan na hindi makapasok sa katawan. Kaya ang kailangan natin ay panglaban. At ang panglaban na kailangan natin ay ang antioxidant. Atin po yung pag-aralan about antioxidant. Ako po, mga kaibigan, kailangan po yan ng ating katawan. At ang DTX 500 lang ang may taglay ng superior antioxidant. Kaya nga sinabi natin na superior kasi siya ang may taglay na pinakamataas na antioxidant na nung sinukat ay umabot ng 1.3 million orak ang kanyang scale na kailangan po ng ating katawan. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na gustong ma-maintain ang healthy na pangangatawan, mag DTX 500 araw-araw. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan na Mighty C, ang alkaline vitamin C. At kung detox coffee naman ang iyong hinahanap, yung habang nagkakape ka, napapalabas ang toxin sa ating katawan, mag DTX Coffee Mix, available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500 Health Alert.
2: Yes, mga kaibigan, sa patuloy sa ating programa, health information po muna tayo. Atin munang talakayin kung ano po ang benepisyo sa pagkain ng mangga. Ay, mahilig ka bang kumain ng mangga? Alam mo ba, mga kaibigan, na ang mangga ay meron pong napakaraming benepisyo sa ating kalusugan? Dahil ang mangga, mga kaibigan, ay meron pong napakaraming health benefits at nakakatulong ito mapalakas ang ating resistensya. Dahil ang mangga, ito ay mayaman sa beta-carotene. Ang beta-carotene ay nagiging vitamin A sa ating katawan na isang napakahalagang antioxidant na pumoprotekta sa ating katawan laban sa iba't ibang sakit. Mayaman din ang mangga sa vitamin C na kilalang pangunahing tumutulong sa ating resistensya. At ito pa, dahil ang mangga ay mayaman sa fiber, nakakatulong ito sa digestion sa ating pagkain. Dahil sa dietary fiber, mas madali nating maipalabas ang mga dumi na naipon sa ating katawan. Mahalaga din sa kalusugan ng ating mga buto dahil mayaman din ang mangga sa vitamin K na napakahalaga upang mapigilan ang mabilis na pagkasira ng ating mga buto. Ang vitamin K din ay tumutulong upang ma-improve ang pag-absorb ng ating katawan sa calcium na mahalaga sa kalusugan ng mga buto. Mahalaga din sa kalusugan ng ating mga mata ang pagkain ng mangga dahil mayaman ito sa beta-carotene. O ang beta-carotene ay kailangan para sa kalusugan ng ating mga mata. At lalong-lalo na sa mga may problema sa kidney, ang mangga ay may katangiang diuretic na nakakatulong upang mailabas ng maigi ang sobrang asin o fluid na hindi kailangan ng ating katawan. Ganyan, mga kaibigan, na ang mangga, napakarami pong health benefits. Kaya lagi nating ini-encourage, mga kaibigan, na huwag ipalit ang presko na mga prutas sa mga processed foods. Dahil ang processed foods, mga kaibigan, ay hindi nagtataglay ng beta-carotene, vitamin C at mga nutrients na ating napag-aralan ngayon na makukuha natin sa mangga. Kaya, mga kaibigan, ina-advise ng ating mga eksperto, even the World Health Organization, na ang pagkain ng prutas at gulay ay kailangan para ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Kaya sa mga kabayan po natin dyan, imbis na kumain ka ng french fries, kumain ka ng tinapay, kumain ka na lang ng pure na hinog na mangga para sa malusog na pangangatawan. Dahil nagtataglay ito ng mga nutrients, antioxidant, vitamins at minerals na kailangan ng ating mga selula para ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Lalong-lalo na kapag sabayan mo pa sa pag-inom ng DTX 500, ang Superior Antioxidant Capsule. Dahil, makaibigan, ang super antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 ay tumutulong upang protektahan ang kabuoang function ng ating katawan para hindi tayo magkakasakit. DTX 500 at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
0: DTX 500 Health Alert! DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX 500, irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Ang DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, ibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
3: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. MyTC, ang Alkaline Vitamin C. DTX 500 Health Alert.
2: Yes, mga kaibigan, tuloy tayo sa ating programa. At lalong-lalo na ating pag-usapan ngayon is all about kidney stone. Kung ano po ang kidney stone, dapat nating malaman para maiwasan ang kidney stone. Ang kidney stone ay ang pagtigas ng minerals deposit na nadeposito sa loob ng kidney. Ito ay napakasakit dahil ang kidney stone ay para itong coral shape na kapag sasama ito sa ihi, gumagasgas ito sa daanan ng ihi na naging dahilan sa pagkakaroon ng dugo sa ihi ng may kidney stone na pasyente. At according sa pag-aral ng ating mga eksperto, ang tao na may kidney stone ay may 50% chance na magka-kidney stone ulit after 10 years. So, ibig sabihin, kapag meron kang kidney stone, dahil meron kang budget, nagpa-opera ka, after 10 years, pwede kang magkaroon ng kidney stone ulit. Kaya po mga kaibigan, laging ina-advise ng ating mga eksperto na kapag stone former ang iyong kidney, kailangang baguhin mo ang iyong lifestyle. At ito ang topic ang kailangan mong marinig ngayon mga kaibigan. Ano ba ang mga klase ng kidney stone? Ang calcium oxalate stone, ito yung pinakakumon na kidney stone. At ang sunod ay ang calcium phosphate stone, estrobite stones at uric acid stones. At meron pang isa, ang cystine stones. Ano ba ang mga dapat gawin para maiwasan ang kidney stone? Uminom ng maraming tubig. Alam nyo ba na ang mga hayop ay meron din silang kidney pero hindi sila nagkakaroon ng kidney stone? Bakit? Dahil ang hayop ay umiinom lamang ng tubig. Hindi sila umiinom ng mga colored drinks, soft drinks, kaya hindi sila nagkaka-kidney stone. Kaya nakita sa pag-aral ng ating mga eksperto na ang pag-inom ng pure water ay isa sa nakakatulong para maiwasan ang kidney stone. Kapag kulang kasi sa tubig, ito ang dahilan ng paghina ng volume ng ihi. Kaya siyang dahilan ng sobrang concentration ng ihi at hindi natutunaw ang urine salt na naging resulta sa formation ng kidney stone. Kaya mas mainam, makainom tayo ng maraming tubig araw-araw. At lalong-lalo na kung mahilig ka sa karne, ay mas mainam na sa 8 to 12 glasses ang naiinom natin na tubig araw-araw. Hindi kasama dyan ha, ang mga colored drinks. At ito pa ang maganda, ang pag-inom ng orange and lemon juice ay nakakatulong sa makabayan po natin na may kidney stone. Dahil ang orange and lemon juice ay nagtataglay ng citrate na tumutulong maiwasan ang kidney stone formation. At sa dagdag pa na pag-aaral, ang pagkain ng mga pagkain na mayaman sa calcium ay nakakatulong din para maiwasan ang kidney stone formation. Lalong-lalo na ang calcium oxalate stone formation. Dahil nakita sa pag-aaral na ang kakulangan ng calcium ay nagpapataas din ng tsansa, lalong-lalo na ang pagkakaroon ng oxalate stone formation. Dahil nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang kakulangan ng calcium ay ang dahilan ng pagkakaroon ng stone formation, lalong-lalo na ang oxalate stone formation sa kidney. At di lang yan ang naibibigay kapag kulang ka sa calcium. Dahil makaibigan, nakita din sa pag-aaral na ang kakulangan sa calcium ay nagpapataas ng tsansa sa pagkakaroon ng osteoporosis. Kaya laging ina-advise ng ating mga eksperto, kumain ng mga pagkain na mayaman sa calcium araw-araw. Iwasan din ang pagkain ng mga maaalat dahil ang pagkahilig sa maaalat ay nagpapataas ng tsansa sa pagkakaroon ng kidney stone. Dahil ang sobrang naasin sa dugo, nag-prevent ito na ma-reabsorb ang calcium galing sa ihi papunta sa dugo. Kaya mananatili ito sa kidney at nagiging bato. Iwasan din ang pagkain ng animal protein. Ang animal protein kasi o protina na galing sa karne ay nagpapataas ng acidity sa ihi at ito ay nagiging calcium oxalate stone. Kaya iwasan po, lalong-lalo na ang beef, chicken, lalong-lalo na itong mga balat ng manok, lalong-lalo na ang isda. Itong mga madudugo na isda ay mayaman ito sa acid na pwedeng magiging bato at lalong-lalo na ang baboy. At huwag kalimutan, kapag meron ka ng kidney stone, lalong-lalo na ihi ka na ng ihi sa gabi, sa makabayan natin, sumasakit na ang balakang, sa makabayan po natin, pagsakit ng balakang, bumababa na sa hita. Mga sintomas po yan ng pagkakaroon ng bato sa kidney. Iwasan ang mga nabanggit po natin at inuman ng DTX 500. Dahil ang DTX 500, isa itong powerful antioxidant na tumutulong mamaintain ang normal function ng ating katawan sa pamamagitan sa pagpapalabas ng mga toxin sa ating katawan at mga toxin sa dugo. Naglilinis ng atay at pumoprotekta sa kidney na di magkakaroon ng kidney stone dahilan ng oxidative stress. Sa dagdag pa na pag-aaral ng ating mga eksperto, ang ampalaya na isa sa main ingredients ng DTX 500 ay tumutulong din upang puksain ang kidney stone sa pamamagitan ng pagpapalabas nito sa pamamagitan ng pag-ihi. At lalong-lalo na, epektibo din ito according sa pag-aral upang bawasan ang acid level sa ihi at nagtatanggal ng pananakit dahil sa pagkakaroon ng kidney stone. Kaya panatiliing malinis at malusog ang kidney. Uminom araw-araw ng DTX 500 para maiwasan ang stone formation. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At kung kape naman ang ating hilig, yung kape na nagdi-detox ng ating katawan, mag-DTX Coffee Mix.
0: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
4: Dosi sa baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
5: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
4: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
5: Okay.
0: DTX 500.
4: Sinukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
6: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
7: At sa Panginoon.
6: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
8: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po, nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500!
9: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandang ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
0: DTX 500.
9: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
0: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500. Health Alert. DTX 500. Health Alert.
2: Balik tayo mga kaibigan sa ating programa, hatid sa atin ng DTX Coffee Mix. Ang detox coffee na kukompleto sa araw mo. Dahil hindi lang ito basta-bastang kape. Dahil ito yung kape na nagpapalabas ng toxin sa katawan, naglilinis ng atay, at ang kagandahan, ito ang kape na nagdi-detox sa ating katawan. Alam nyo ba mga kaibigan na ang DTX Coffee Mix ay may taglay na omega-3 fatty acids na makukuha natin sa chia seeds na isa sa main ingredients ng DTX Coffee Mix. At according pa nga sa pag-aaral ng mga scientist na ang pag-take ng omega-3 fatty acid araw-araw ay tumutulong itong ma-reduce ang inflammation. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na meron pong pamamaga ng kasukasuhan because of arthritis, pamamaga ng atay, pamamaga ng baga dahil merong asthma problem at pagkakaroon ng pamamaga ng sinus dahil may sinusitis, ito yung ikapi mo. DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At ang kagandahan, hindi lang po chia seeds ang nandyan. Andyan pa ang psyllium husk na tumutulong ipalabas ang mga toxin na nakaimbak sa ating colon. At ang kagandahan, andyan pa ang superior antioxidant na D-sugared sugar cane at lalong-lalo na ang ampalaya para maiwasan ang pagkakaroon ng diabetes. DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ang pinakamagandang kombinasyon, DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline na Vitamin C.
0: DTX 500 Health Alert! Mighty C, the Alkaline Vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
7: DTX 500.
0: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha?
7: Madalas nanghihina at nagkakasakit.
0: Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Joanna, isa akong

0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds, at antioxidant na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert.
2: Balik tayo makibigan sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Clinica di Alternativo ang gumagawa sa epektibo, FDA-approved at clinically proven and tested na mga produkto gaya ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin dyan na ayaw mapeke o maiwasang mapeke, at masigurado na epektibo na DTX 500 ang FDA-approved na DTX 500, makaibigan, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Iwasan po ang pagbili online dahil napakarami pong kumakalat sa online ngayon na peke na DTX 500 dahil nakita nila na napakaraming user at tumatangkilik nito dahil napaka-epektibo, ginagawan kaagad ng peke. At napakarami na pong message sa ating page na nakabili sila ng buy one take one. Mag-ingat po mga kababayan. Ang original at FDA-approved na DTX 500 ay naka-blaster, naka-box mga kaibigan, at ito ay gawa sa Clinica di Alternativo na merong Certificate of Product Registration. Ayan ang hinahanap sa mga pharmacy kapag magpapasok ka ng product. Kaya para sigurado, legit at 100% FDA approved ang iyong mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Lalo na dito sa Isabela City, sa Nueva Vizcaya, sa Solano at Bayumbong, at lalong-lalo na dito sa Tuguegarao City, para hindi po tayo makabili ng peke. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. Lalong-lalo na, live din po tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon. Pero mga kaibigan, wala na tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Yung nakasama ngayon yung isa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, na walang sawang magbibigay sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan. Lalong lang po mga kaibigan, lagi nating tandaan na ang pagkain ng mga masustansyang pagkain, pag-exercise at pagtulog ng maaga ay isa sa kasangkapan para makamtan natin ang totoong malusog na pangangatawan. At huwag kalimutan na ang superior antioxidant gaya ng DTX 500 ay nangungunang kailangan ng ating mga selula para mag-repair, mag-regenerate at maiwasan ang mga problema. DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C at DTX Coffee Mix para sa healthy na pangangatawan. God bless ating lahat mga kaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan.
0: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw, pinili sa mga DTX 500.
3: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika. ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan, mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.

0: Month GTX 500.
1: Mapibili sa mga butika.
0: GTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500.
1: Mapibili sa mga butika.
3: GTX Coffee Mix. May aroma na kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. GTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. GTX Coffee Mix.
4: 97.7. Good morning, checker time. It's now 9:30. This time check is brought to you by Amex 3 Capsule. Dito ako bilib.
5: May digmaan. Mga kalamidad, magbantay sa mga palatandaan ng panahon.
6: Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo, ang lahat ng bagay, bago pa man ito mangyari.
7: Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
8: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: sapaw. Oh, wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit sa jewelry loan ng FICO Bank, kalumapit.
3: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
3: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas. Get into the music.
4: Sweet 97.7.
5: This song was brought to you by Amex Tree. Be Amex Extraordinary with Amex Tree.
6: Yo. Alam niyo, lagi kong nararamdamang ipagpasalamat sa mundo kung nasan man ako ngayon. Lahat ng mga binigay niya sa akin, kaibigan, pamilya, senaryo sa buhay ko, lahat ng mga kamalian at tagumpay, parte lahat niya ng pagkabuhay natin, kaya patuloy lang. Di man lagi nasangayo sa atin ang mundo, pasalamat ka pa rin kasi gang ngayon narito. Masakit matanggaping totoo na merong sundo.

0: kulang pa ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika. Jackpot!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ay, ay, ay. Maring Melanie. Naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
4: Bakit naman Maring Charmaine?
3: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet. Tapos kulang pang budget ko.
4: Ay naku Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
3: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
4: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
3: Jewelry loan? Paano yun?
4: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
3: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
4: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
3: Ay, salamat talaga Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
5: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan? Gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali, at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Mabisang herbal medicines at...

0: Easy Blast Out Ionic Herbal Capsule 6-in-1 Siri Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swabe yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Disadeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Disadeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Mm-hmm. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Mm-hmm. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: There goes a song from Junior. It's called Excuse Me, a song brought to you by Casino Plus and Fico Bank, ang bangkong may puso. It is now 10:32 in the morning, time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cawayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917 887-4581.

0: Tio Enterprises. Located at Villa Rica Building, City Road, Central West, and Chagos City. Caller text 0917-855-8430.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Magandang araw mga kabayunik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lagdigit ito yung tinatama din na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng pinirito. Ilang minuto lang, mapapansin nyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Anong lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung mga. Isang pasyente ko from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi ayaw bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano? Naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, limang klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapaino. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega-369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong gunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. ay doon kaya kuminom kasi manghang masama lasa. Oh, yung kanyang Dawa Clinic, meron tayong capsulize. Xili, nakakapsul. Luyang Dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kusan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano man klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awan di opera. O, oh, diba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal yung bara doon sa artery ng puso mo, o oh, natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang Bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. Kung saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawara ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic, katay pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, punta na. Ano yung isang pangalan? Bionic Alternative Health Center. Ang cellphone number ng ating pong blog, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business na tayo personal ng ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng anim na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa anim na araw. Ngayon tayong ipitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na subukan makipag-unayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
3: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya work day man, gala day, or family time, gusto ko ready and always genius. GuardC Plus with zinc capsule.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang kambing bulalo at kabagan sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings located at Puruk Uno, Rizal in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.

0: ikaw sa prutas at gulay,
1: umawi ka na lang
0: sa TGX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant,
0: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
0: at pagkasira ng katawan.
1: Mag TGX 500.
0: TGX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Let's get back to the music.
4: Number one for today's hits and all-time favorites.
5: Sweet 97.7.

0: kulang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika. Jackpot!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
2: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ay, ay, ay.
4: Maring Melanie, naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
5: Bakit naman, Maring Charmaine?
4: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet. Tapos kulang pang budget ko.
5: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
4: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
5: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interes, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
4: Jewelry loan? Paano yun?
5: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
4: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
5: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
4: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
6: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan? Gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: seed lasts out. Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Sairi Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swabe yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Center, the Sodeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, the Sodeco Memorial Homes and Chapel, the Sodeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sodeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sodeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sodeco Rice, the Sodeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sodeco?
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagkasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sasin ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Dait, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Cheersmart Building, Alindada's Meat Shop.
4: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
3: They offer frozen meat.
5: DJX 500.
6: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
5: DJX 500.
7: Bibili sa mga buti.
5: DJX 500.
7: DJX 500.
5: Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan. At pwedeng humantong sa stroke on DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
8: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
9: Disadeco?
8: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
9: Wow, ano namang meron dyan?
8: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
9: Oh, swabe yan ah.
8: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
9: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
8: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
9: Paano mo naman nasabi?
8: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Ginang Erna Tadena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Powder Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang makijoin sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga makijoin ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Powder Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan.
2: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Powder Arco Capsule. Karamdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agrix Powder Arco Capsule. Maganda talaga.
3: Ako si Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nangihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Powder Arco. Hindi na ako ina-atake hanggang ngayon.
4: PDA or Powder Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
5: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Among Bells Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan, at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, at Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
6: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yon, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
9: Sweet 97.7.

0: Ako si Ginang Padena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pauli Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauli Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Another quality product of Aldridge Corporation.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, eh paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swabe yan ah.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
6: Ang dami naman yan, nakakalula.
5: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
6: Grabe pala ang Disadeco.
5: Oo, Han. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
6: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
7: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Tawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
8: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
9: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
10: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
11: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
12: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
13: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
14: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Let's get back to the music.
16: Number one for today's hits and all-time favorites.
17: Sweet 97.7.

0: movement within.
1: GEO Enterprises, located at Villarica Building, City Road, Central West, and Chagos City. Caller text 0917-855-8430.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Okay, good morning. Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong umaga? Anong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung mayroon pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sherman. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yun, may marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sherman, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakaling meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victor Enorti, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong sumaybayan ang ating pong programang Kaalaman Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And hinwinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yung po ang time na kailangan mag-undergo ng internal cleansing. Ano pong cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Lemuel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal ng lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng kalawang pangkalusugan, yung lingkod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa kalusugan.
2: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.

0: easy last out. Ionic Herbal Capsule 6-in-1. Siri Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang,
3: Amang Bus Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion.
2: Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa. Visit us at Purok 6, Villagumpal, Santo Domingo, Chaga Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
5: Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
6: Let's get back to the music.
7: Number one for today's hits and all-time favorites.
8: Sweet 97.7.

0: Inom ng alang at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong iinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang kambing bulalo at kabagan sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
3: Fiber first!
4: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San

There you have it, the song from Dua Lipa, a song titled New Rules, mga sweeters. And this song is brought to you by Skin Cosmetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing. You guys are listening here on your favorite radio station, Sweet 97.7 FM, with your chinitong DJ, DJ Chino. Later, mga sweeters, we will be live on our official Facebook page, that is Sweet 97.7 FM Santiago City. Para naman makabawi si DJ Chino, since yesterday I was actually out. You know, ang dami kasing ganap sa amin. That's the reason why hindi ako nakapasok. Pero yeah, mamaya maglalive po tayo sa Facebook and also sa TikTok. Sa mga gusto pong makipagkulitan po sa TikTok, feel free to follow my TikTok ID. That's DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. Isang napakainit na hapon sa inyong lahat, mga sweethearts. Shout out sa mga kagaya kong nagkakape kahit nuknukan ng init dito sa may Santiago City. Ganun talaga, diba? Bakit kasi? Okay, langan nating magising. Parang naubos ko na yung lakas ko. Parang alam mo yon, yung lakas ko pang buong araw naubos na sa bahay. Ganun talaga, oo. Tumatanda na eh. Gusto pong magpabati, magpa-shoutout, feel free to send me a message on my Facebook page, DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. Sa gusto naman pong mag-message via text, send me a message sa ating text line 0936 322 6700. Mga sweeters, today is the 17th day of September. At ngayon po ay Webes. At 99 days na lang pala, magpapasko na. Ready ka na ba? Ako hindi pa. Parang hindi ako masyadong excited sa Pasko. Hindi ko alam kung bakit. Pero sana kayo okay lang, no? Oo. O, ito muna. Bigay ko muna ating next song, mga sweeters. Let's listen to a song from Alicia Keys. A song entitled Girl on Fire.

0: laban. Sweet 97.7
1: DJX 500.
2: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Panlaban. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
4: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
5: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
7: Wow!
8: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
9: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
10: Okay, good morning. Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Fugao. Kumusta po ang inyong umaga? Anong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Ngunit kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katulong nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa last year, man. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, sir, man, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo may enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan, ang inyong pong naramdaman, kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, sir, ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapapot spa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata. Hindi po ba? Okay, nagpa-manicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin, then stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag papayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay po sa inyo sumagap ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayo subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapay nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better than of cure. And hindi mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi lang, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council and International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala. Ginawaran ng parangal, ang lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa inyo muli. Hanggang sa sunod na kabanata na ating palatuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang katulong kagabay pagdating po sa kalusugan.
9: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
7: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

0: listening to a song from David Guetta featuring Nicki Minaj from Mga Sweeters, a song entitled Hey Mama. And this song is brought to you by Thico Bank, ang bangkong may puso. Magandang hapon, mga sweethearts. Kumusta naman po kayo? Happy Thursday afternoon po sa inyo. Walang pangit nung... Anyway, yeah, today is the 17th day of September, mga sweethearts, no? So... wala lang. Sinasabi, pinapaalalahanan ko lang kayo kasi yung iba kasi nakakalimutan na nila kung anong araw na ngayon, no? Actually, ako lagi yun. Alright, we have a comment here from Matcha Lover. Sabi niya pa, shout out naman DJ sa anak ko na si Leonard Dagilan. Galingan mo sa school, anak. I love you, Leonard. Oy! Sweet naman ng... ano ba ito, Matcha Lover? Babae ka ba o lalaki? Hindi ko kasi masabi, ang sweet naman ng mommy na to, kako sana. Or ang sweet naman ng daddy na to, kako. Hindi ko kasi makita. Oo, kung... wait lang. Hindi ko maaninag sa iyong profile picture. Anyway, we are live on our official Facebook page, mga sweethearts. That is... Sweet 97.7 FM Santiago City. Naka-live din po tayo sa mismong naka-live din po tayo sa aking TikTok account. That's DJ Chino - Sweet 97.7 FM. Lalaki po, Ronald Dagilan po, DJ. Ay, sorry po. Sorry po, sir. 3:18 na po, mga sweethearts. Kumusta naman po kayo? Sana po ay maayos po ang araw nyo ng Webes, no? So far sa akin, okay naman. Medyo na-stress lang ako kasi meron akong ina-activate kanina na cellphone. Eh, galing-galingan naman ako, syempre, kasi galing ako sa BPO industry. Tapos dati, nahawakan ko din naging part din ako ng technical team. Tapos di ko alam ngayon, ma-activate yung cellphone na yun. Hindi ako makapag-create ng Apple ID. Alright, anyway, mag-chismisan na po tayo. Ay, maraming salamat po pala sa nag-heart sa aking live o dito sa TikTok, no? Ay, okay lang po, DJ. Dito na ako tatambay ngayon, DJ. Okay, maraming salamat naman, Matcha Lover. Mas magandang tumambay dito kapag andito yung aking katambalan, no? Guys, support natin si DJ Luna, no? Siya po ay lalaban mamaya, elimination round po nila ng Isabella's Got Talent. Ay, nako! Excited na ako mamaya. Pwedeng-pwede po natin silang panoorin, oo. Sa Pio Isabella. Mga bandang alas 4 po ata magla-live, oo. So, yun lang. Sinismiss ko na. San po yung DJ? Facebook page po yung Pio Isabella, oo. Parang public... tama ba? Basta, baka magkamali pa ako. Hindi ko na sasabihin yung meaning ng Pio. Kababain no papa? Kababain no malitay may bagak, di ba? Well, yun na, shout out pala sa mga nakikinig sa atin ngayon, yung mga listeners po natin dito sa may Central Department Store na Imbaga Malim. Shout out po, Idol from Santiago City. Sabi dito ni Sir Richard, saan po kayo dito sa Santiago, sir? Dito po kasi kami sa Malvar. Wala naman nagtatanong, pero sinasabi ko, di ba? Proactive yan. Ay, taga Mabini po si sir. Shout out sa mga sweeters natin dyan sa may Mabini, Santiago. Saan po ba sa Mabini, sir? Chismoso masyado eh, no? Hindi kasi lagi ako napapadaan sa Mabini. Siyempre, pag umuwi ako sa San Isidro, madimabalin nga hankang magnight na Mabini. Actually, mabalin mga na magnakagibaypass kasi dyan. Ala, panalo na agad DJ. Basta DJ ng 97.7 FM. Alam na, panalo na Ekam. Sabi naman si sir. Ay, sa tapat ng Robinson, sir. Sabi ni Sir Richard. Yung tapat ng Robinson, sir, parang mga kainan po yan, ha? Mga kainan, ano pa ba? A vape shop, motorcycle shop. Saan po kayo nakatambay dun, sir? Angel, may sasabihin ka ba? OJT namin sa labas, parang... Kung may sasabihin ka, okay lang, pasok ka lang dito, ha? Shout out sa ating 1,000 viewer dito sa may Facebook. Shout out po sa jowa ko sa SIMC na nagwo-work ngayon. Nakaloka tong mga ito. Pero mapashout out yung mga jowa. Hindi ko man lang naranasan na mapashout out ako talaga. Gitero. Uy, marami yung kakilala sa SIMC, Sir Richard. Sino ba yung jowa mo? Doon siya may... Isha-shoutout na natin. Dapat banggitin mo na yung pangalan. Wala desisyon. Tapos tago pala sila, no? Joanna Pauline, hello sa'yo. Ay, si Alan, ang jowa ni Sir Richard. Naman, malakas. Hindi nahihiyang i-flex ang kanyang jowa. Dapat ganyan tayo, ha? Dapat han yung ikababain nung sino tay jowa. Ay, dadu mga min kay Duldulinda nung sino tay jowa. Dadi ka muman nung pay Duldulinda. Ayan. Shout out din pala sa mga listeners po natin dito sa may Sentro Mall. Oo, lalong-lalo na po yung napaka-poging card dyan na laging nakikinig sa atin. And also, yung mga listeners din po natin dito sa may The Generics Pharmacy na Ibag-Amalim. Another comment from Regina De La Cruz, watching from General Santos City. South Cotabato. Uy, shout out sa mga taga-South Cotabato. And another comment from Julian May Abao. Ay, sabi dito, hi po. Ay, magandang hapon. Pa-request ng song, kuya. Ano po bang i-request nyo? Dali, sabihin mo na. Pagbibigyan kita, minsan ka lang mag-request eh. Sana meron kami nung song na i-request mo, no? O, dali na yung mga wala naman masyadong ginagawa dyan. Oo, yung gusto makipagkulitan, makipagbardagulan sa inyong chinitong DJ, edi go. O, tambay na po dito sa ating live stream. Angels brought me here, sabi dito. Okay, play po natin yan. Marami ko yung version ng Angels brought me here. Usually, eto, hindi ko dapat ipi-play to kasi nga, tawag dito. Kasi nga, sa program ni DJ Leon, yung mga mellow songs, mga upbeat kasi yung piniplay natin dito. Pero dahil malakas ka, edi sige, pagbigyan natin yan. Ito yung request mo, sir, ha? Sana masaya kayo sa decision nyo sa buhay, no? Bakila meron na inggit, may jowa kasi etong nag-request ng kanta, eh. Kaya, syempre, edi... Kunwari, in love sila, ganun, masaya. Ala, bitter ko naman masyado. Uy, eto na. Merong comment dito yung isa sa napakuhusay na host at saka isa sa poging teacher dito sa Isabel. Teacher ba, sir? Or professor? Ikaw na po mamili. Multiple choice po kasi ito. Siya pa yung nag-adjust talaga eh, no? Sabi dito ni Papa Bird. Ay! Papa na bird pa! Wait lang, ba't nawawala yung mga effects ko dito? Anong nangyayari? Sabi dito, shout out po Isabel State University na katatapos lang mag-midterm examination. Oy, kumusta naman? Sana maraming makapasa sa inyo, guys. Ano, nagadal kayo mo lang ayang nasaya at win, no? Produkto din ako ng Isabel State University. Oh, kami yung first batch ng nursing. Oh, wala pang College of Nursing noon. Ah, ganso po lang tanda na namin. Si DJ Luna, doon din siya graduate ng EDUC. Oh, so, shout out sa mga taga Isabel State University. Last time nakabalik ako dyan, oh, doon po doon kami sa main campus, eh, sa Itiage. Tapos, nakabalik ako doon kasi nag-host ako noon, oh, sa pageant ng tawag dito. Pageant ng, yun nga, College of Nursing. Nakaka-happy lang kasi nakita ko yung mga kaklase ko noon. Sila na yung mga clinical instructors. Natutuwa ako kapag umaangat yung mga kaibigan ko. Kasi, wait lang ha, itong Angels brought me here talaga. Parang, sir, parang nawawala yung gana ko makipagkulitan, makipagbardaman. So, eto muna. Nagadutihan to yung nabasa tuloy. Nagkwento naman na kasi si DJ Chino. Shout out din sa mga student ng AMA, Computer College, San Diego. Midterm. Ay, talaga ba, sir? Alam, pinag-midterm nga yan. kaya pala medyo tahimik kayo dito sa paligid. Oo, kasi katabi lang namin yung EMA eh. Siguro mga nagbabasa niya sila, nagre-review. Agawan niyo guys, agadal kayo nga nasaysaya. At ayan, shout out kay Sir Carl Jan Pimentel. Oo. And also another comment from Rehina de la Cruz. Shout out kay Engineer 3, Cheryl de la Cruz Nites ng DNR Collaboration. Ay, shout out po sa inyo, Engineer Shirley de la Cruz Nites. Parang malapit yung loob ko kay Engineer Shirley. Parang i-invite niya tayo mag-host sa dito, sa kanila. Collaboration kasi di ko alam kung saan banda doon. Another comment from Need 5 Kiss DJ. Magkaibigan po ba kayo ni DJ Max? Ayaw niyo po ba? And also, another comment from Ace Vibes. Sabi dito pa, shout out, Happy 85th Foundation Northeastern College. Oh, yung mga friend natin dyan sa may NCO. Happy 85th Foundation. Happy 85th Foundation po sa inyo, ha? Kasi yung pamangkin ko din, dyan nag-aaral. Tapos yun ngayong na-chika niya. Kaya sabi ko, hindi ako dadaan sa tapat ng NC Kako. Kasi alam mo na, pag ganyan mga foundation din, di ba? Ang daming ganap dyan. Alam, thank you, sir, sa request na nagbigyan mo. Naman, sabi ko naman sa'yo, basta meron kami, bibigay. Kaya ganun naman, oo. Kung meron ako, binibigay ko. Ha? Ah! Iba na yun. Shout out po sa ISU Kanga. Nabulol pa. Oh, wait lang. Agar-garaw nga min, besh. Kita, wanti tugot ko ng sarming timata. Shoutout po sa ISU ang adanan, lalo na sa College of Education na sobrang gagaling. Oy naman! Tapos yung effects, no? Ala, sana mapanood kita sa live hosting mo, idolo. Sir, wag na lang po. Please. May tanong dito si Ace Vibes. Oo. Binanggit niya yung isang station. Pero yes, tama yung tanong mo. Doon na siya. Oo. Nakapanood ko siya doon. Pero andito kanina si DJ Max. Sabi nga niya, birthday niya today. Eh ako naman si Uto-Uto. Chinect ko pa yung notif kung birthday nga niya. Pero sabi ko, na-overlook ko lang siguro ka ako. Eh hindi. Uy, eto na, yung pamangkin ko pala dito din. Sabi pa, shout out po kay Berlin Manuel, president ng Big Kiss ng Sining Filipino Club. Naging president ka na talaga, Berlin. Anyway, shout out sa'yo, Berlin Manuel. At sa lahat ng miyembro ng Big Kiss ng Sining Filipino Club. Naging pagkamalim ka na kayo amin. And another comment from my mom. Yung nanay ko nanonood. Hi DJ Chino, ano daw merienda niyo sa resto? Nagtatanong yung mga taga-mic. Ala, wala na po ako doon. Oo, pumapart-time po kasi ugali. Nagluluto-luto, tawag dito. Nagsaserve din ako ng pagkain. At kanina, nag-deliver din ako ng mga pagkain dyan sa may Quezon Elementary School. Shout out pala sa lahat po ng mga teachers dyan. Oo. Sabi nila kanina, nag-deliver ako ng pagkain. Alas, sir, sabi siya, hindi ka na ba nagdi-DJ? Pala decision po ko. Hindi ba pwedeng panghapon yung nagdi-DJ ko? Hindi, joke lang. Anyway, shout out po sa inyo, Ma'am Saldaline. Shout out kay Ma'am Emma. Shout out din kay Ma'am May. Shout out DJ sa friend kong si Miss Paralumen. Ba't naman po Paralumen? Pakilamero, diba? Alright, anyway, mga sweethearts, oras po natin. It's ready, 3:30 and this time check is brought to you by Pau de Arco, Balik Sigla, Balik PDA. We're gonna pause for a very short commercial break. Magpabalik po tayo, dyan lamang po kayo.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Sweet 97.7.
0: Good afternoon, sweethearts. The time now is 3:30, and this time check is brought to you by Pau de Arco, Balik Sigla, Balik PDA.
3: Wala bang sapat na gatas si mommy para kay baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery. Sa GUM.

0: commitment within.
1: Geo Enterprises. Located at Villa Rica Building, City Road, Central West, Santiago City. Caller text 0917-855-8430.
2: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, Rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
3: IIM Photo Studio.
2: IIM Photo Studio.
3: Your image, your story.
4: DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert.
5: Welcome as always mga kaibigan sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng DTX 500, ang superior antioxidant capsule na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kasama pa rin inyong lingkod ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alcazar, para magbibigay ng panibagong pag-asa kung paano lunasan ang ating mga karamdaman gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito, atin namang mapapakinggan ang isang good news sa isang kababayan natin na sumubok sa epektibo, original at FDA-approved na DTX 500. Mataas ang blood pressure kaya laging sumasakit ang batok. Sinubukan ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 at ito ang naging resulta.
4: DTX 500 Health Alert.
6: Roldan, nataga Ilagan City. Kung ako po ay nag-edad ng 40 years old, nagsimula na pong sumakit ang aking batok. Lagi po akong kinakabahan na para bang nene-nervyos. Sinubukan ko ng magpa-BP. Doon ko nalaman na mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang batok, kinakabahan na parang nene-nervyos. At narinig ko itong DTX 500 at MyTC na maganda raw na kombinasyon sa katulad ko na merong mataas na blood pressure. Sinubukan ko po siyang inumin, tinry kong mag 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin na nawawala o unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos. Maganda po ang epekto ng DTX 500 at MyTC. Tinry ko rin po itong DTX Coffee Mix kasi mahilig po akong magkape. Kahiligan ko pong magkape sa umaga. So, magandang epekto. Masarap ang kape nila. Magandang epekto, hindi nakakapagod sa katawan. Normal na rin po ang aking bowel movement. O masarap na rin po ang aking tulog. Kaya kung hindi nyo pa nasasubukan itong DTX 500, MyTC at ang kanilang DTX Coffee Mix, subukan nyo at nang makita nyo ang gandangan ng epekto sa katawan.
4: DTX 500 Health Alert!
5: Yan po mga kaibigan, ang naging resulta sa pagsubok sa legit, original at FDA-approved na Clinica DTX 500. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na mayroon din pong ininang karamdaman, pagtaas ng blood pressure, laging sumasakit ang batok at lagi nang kinakabahan, ito ang kapsula ang para sa'yo. DTX 500 mga kaibigan. Ito kasi ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong walisin ang mga nakabarang kolesterol sa daanan ng dugo na siyang dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure. Kaya sa mga kabayan natin ha, na matagal nang may maintenance, ganun pa rin, sumasakit pa rin ang batok, ang blood pressure ay mataas pa rin. Subukang isabay ay ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix at MyTC Alkaline Vitamin C para maramdaman mo ang napakagandang epektong hatid ng epektibo na kombinasyon. DTX 500, DTX Coffee Mix at MyTC Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
4: DTX 500, ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500, DTX 500.
0: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras.

0: bumibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Let's get back to the music.
2: Number one for today's hits and all-time favorites.
3: Sweet 97.7.

0: You're listening to a song from Glock 9. A song entitled Sumayaw Ka Mga Sweethearts. And this song is brought to you by Skin Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing. Tayo po ay naka-live pa rin sa ating Facebook page. That's Sweet 97.7 FM Santiago City. Naka-live din po ako sa aking TikTok account. That's DJ Chino-Sweet 97.7 FM. Shout out sa ating 1,000 viewer dito sa my Facebook and also 11,000 viewers dito sa TikTok. Mabuhay kayo mga sweethearts ko. Maraming maraming salamat naman at tumatambay kayo sa ating live stream. Ay, may nag-request kasi si Kuya Randy dito kanina. O, di ko nabasa kasi kanina nung nag-comment ka sa Facebook nyo. Sumakto naman na nasabi ko na magko-commercial break ako. So, pasensya na ha. Sabi dito ni Kuya Randy Kauyo. Di ba, tumalon pa talaga yung comment mo. Ayaw niya magpabasa. Beh. Oh, sabi dito, shout out Galax One Hyper Club. Oy! Hindi pa ako nagagawi dyan. Oh, pero balita ko masaya dyan kasi magaling yung DJ, di ba? Shout out Galax One Hype Club. Request na katang sumayaw ka by Marco Rubio. Eto kanina, hesitant pa ako na i-play. Kasi sinerts ko yung sumayaw ka. Iba yung nakalagay. Oo. So, buti naman at nagustuhan mo yung kanta, kuya, no? Big thanks, DJ Lodi, sabi dito ni Kuya Randy. Wala pong anuman, kuya. And also, pasadaan na natin yung ilan sa mga komento dito sa ating TikTok live. Saan ba ako nag-end kanina? Ha! Hindi ko na mahanap. Oh, sabi dito kanina ni Mama Regina De La Cruz, no? Sabi niya, sana makapasyal po kayo sa Jensen Tuna Festival sa February 27, 2027. Masaya sa sugbahan sa Jensen Tuna, sabi niya. Sagot ko naman kanina, baka naman maaya tayo ni Mayor, ako na mag-host o kung ano-ano man. Pre-nature si Ma'am Regina, no? And also, another comment from... Tumalon na naman. Casey. Sabi dito ni Casey, pa-request po ng ikaw ang pangarap. Guys, yung piniplay ko sa aking program, di ba yung title ng program natin? The Supercharger Show. So, dapat yung makantang nakaka-recharge, nakaka-hype, gano'n. Tapos yung nare-request nyo saan, puro mellow. Pero dahil malakas kayo saan, minsan lang kayo mag-request. Hindi, pagbibigyan ko kayo. Eto na. Ito yun, di ba? Ikaw ang aking pangarap. Ikaw ang sagot sa akin. Okay, sige, sana masaya ko sa nirequest mo. Mga pasangin mga tira-request na sige. Ay, sabi dito ni Ma'am Regina De La Cruz, sige po, try po natin. Or try natin si Mayora namin. Makapunta pa tayo sa Jensen, guys, ha? Wait nga, hanapin ko yung background music na. Naluloko ako sa song request ni Casey. Ito yung soundtrack sa Lobo, diba? Ito na lang muna, ha? Casey, pasensya ka na. Pero at least, pinasadaan natin, oo. Alam, may binanggit na station na naman si Casey. Sabi niya, dun po ba ako sa isang station dati? Hindi, be. Ito yung first na station na pinasukan ko. At tag-stay talaga. O, tignan mo. Napaka-loyal ni DJ Chino. Mas magaling ka, DJ. Sabi naman dito ni Matcha Lover. Alam. Ibang DJ po kasi yung pinupuri ko na. Sabi ko, magaling si Kuya Randy Kauyaw mag-DJ. Kasi party DJ si Kuya Randy. Kami naman po ay radio DJ. So magkaiba po yun. So we do hosting. Marami kaming ginagawa. We play some music. Pero yung sa kanila kasi, pang party talaga. Kinokontrol nila. Meron silang console. Maraming aparato para maging masigla yung kanilang pag-DJ. Eh kami iba. Yung atake namin. Iba din yung trabaho namin. So, ayun. Nag-explain talaga ako, diba? Eto, sabi naman dito ni Ray Lesner, no? Let me be the one, di. Nga mo tagitirag request. Guys, hindi pang melo. Itong mga song request nyo kasi. O, liliwanagin ko ah. Itong mga song request po kasi ninyo ay pang 10 a.m. hanggang alas 2. Yun yung mga, yung melo. After yun kasi ako na, dahil masasaya lang tayo. Ba't naman ganito? For the JS prom yung atake ng mga song request nyo. Pero sige, pasadaan lang natin konti. Ta baka... Bahag pa o yung dagito yun. Baga tagi. Na, nag-alaste ugali ni DJ Chino. Kuna. Madi naman lang mapagustuhan. Ni, ba't ganun? Ba't ganun? Ba't ganun? Ba't wala kami? Ah! No! Hindi pwedeng wala. Meron kami nun. Sige, try natin na kung ito yung song request nyo. Sir Ray. Kung hindi, edi. Kanya mo sa bali mga labi. Be the one at... Wait lang, hanapin ko na lang muna. Oh, sorry na kaagad, ha? Napa-country pa tayo tuloy. Masa nung let me be the one na yun? Ah! Na-stress ako! Oh, sige. Another comment from... Oh, wala na pala. Oo. Another comment from Casey. G po, thanks po. Ikot lang po. Ikot lang po muna, sabi dito ni Casey. Sige po, ingat po kayo. Ilocano po kayo, sabi naman dito ni Darkman. Yes po, Ilocano po si DJ Chino. Mukha lang Ilocana. What else? Oh, glad you came. Eto, pwede. Street 97.7 FM. San po ang location nyo? We're located here at Santiago City po. Glad you came. Eto. Eto yung pwedeng i-request talaga. O, pasok na pasok sa banga yung glad you came talaga na ni Darkman. Wait lang po. Bakit po? Eto po pala yung pangalan nyo sa TikTok. Hindi naman po kayo mukhang dark. Sige, follow back natin si Sir na. Is here now. Ganito guys, ganito ang nasa playlist ni DJ Chino dapat. Oo, mga alam mo yun, upbeat, adino mangig mo kasi mapasala ka. Ba't sumayaw? Ano, wait lang, asan na yung mga hindi... Ah, tumawa lang si Ray. Okay. Ano pong nakakatawa? Anyway, batiin ko ulit yung mga listeners po natin nakikinig dito sa Unison Home Hardware, Dagajay, Sweeter, sa bilang agdingdingig. Dito ay kayo ko to. Kayo ko to guys. Bandes Auto Care. Hello, hello po. And of course, yung mga listeners din po natin, mga sweeters po natin. Dito sa Wilcon, di po sa May Cordon. Kumusta na, guys? Okay na ba? Hindi, ayaw pa. Ayaw niya. No! Hindi pwede! We're having issues activating a phone. It's actually an old iPhone that I'm trying to activate. However, guys, baka meron namang mga technician dito. Oh, kasi yun nga, we're trying to activate that phone. Alam niyo naman kapag Apple products na, though it's already old. Dapat mayroong Apple ID. So we tried to create an Apple ID. However, we keep on getting error messages. I tried doing a lot of, you know, I tried doing a lot of troubleshooting steps, but it didn't work. Kaganong relasyon namin dati.
1: Relasyon!
0: Ay, cordon po pala. Sabi ni Sir Darkman, just PM me. Alam, may pag-PM na magagana. Sige po. What's the error? Be! Angel! Tinawag. Angel, guys! Guys from AMA! Wait lang. In-screenshot ko ba yung error message? Parang, unable to create yada-yada. Parang ganun. Ah! I forgot! Guys! Guys! Nainis-stab ako ng isang OJT namin. Nakalimutan yung error message. Kaya ko to, kaya ko to. Wait lang. Tawagin natin sila. Wala. Angel? Dito ka talaga tinawag sa ere. Angel, kuya from AMA, come here. Para matutulungan tayo ng isang tawag dito. May tanong sila. Kasi sinabi ko sa live natin na diba may error message kapag nagka-create tayo ng Apple ID. Ano na ulit yung error? Parang unable to... Ha? Huh? Yung error message, unable to...
1: Error description.
0: Parang ganun, error description on creating account. Parang ganun daw ha. Sabi nila. Dito sa TikTok kasi, oo, parang may mga technician ata dito. Ayun lang, yun lang yung tatanungin ko. Baka mabypass mo naman eh, man. I-bypass mo, hindi pwedeng mamaya. Yeah. Kasi what happened is, ayun, bago ibigay sa akin yung phone, gagamitin kasi yon ng yaya ng pamangkin ko. Bago binigay sa akin, parang they had lots of attempt already, you know, to create an Apple ID. Then parang masyado nang marami yung attempt to create an Apple ID. Ayaw na niya, be! Ginawa ko, nireset ko pa. Wala pa rin, pero... Kinain na yung oras ng pagkikwento ko, di ba? Mamaya, kalimutan na muna natin yan. Mga sweeters, oras po natin is already 3:52. Sana ay okay pa kayo. Yung mga medyo inaantok dyan, ha? Yan, yung mga medyo inaantok dyan. Kape-kape na kayo. Nuhan kayo mga gap-kape. Mabalbalin nga padasin yung iti. Soya Supreme. Tagalog na lang pala. Para mas maraming makaintindi. Sabi ko po, sa mga hindi po nagkakape, subukan niyo po yung Soya Suprema. Ito po ay gatas para sa buong pamilya. What's good about Soya Suprema is that ito po ay gawa sa mangosteen at saka sa soybeans. Punong-puno ito ng vitamins, minerals, and active compounds. Oo. So, nakatulong po ito para sa mga nanay na nahihirapan mag-produce ng gatas pero gusto nilang i-breastfeed yung kanilang anak. Nakatulong din to sa mga nasa menopausal stage na. Nakatulong din po ito sa mga may problema sa prostate. Nakatulong din po ito sa mga sweeters nating medyo mahina na yung buto-buto. Oo. At eto pa, kung ikaw ay nag-gym, pwede mo rin gamitin ang Soya Suprema since sabi ko nga marami itong or mayaman ito sa protina. No? Nakatulong po ito para mas lalong ma-define yung mga muscles sa katawan mo. Oo. Kaya subukan nyo na po Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya. Ito po mabibili sa mga pharmacies and groceries nationwide. At saka eto ha, nakita ko na sa Orange app to. Kaya go na, check out na kayo. Ano nang chika natin? Parang, oy! Shoutout sa ating 2,000 viewers dito sa may Facebook. Sino kayo guys? Let me know. Tawagan ko yung iTunes. Google ko na lang mamaya yung kanilang toll-free number. No? Hindi ko pa man din alam kung ano yung make and model ng phone yun. Pero I think, iPhone 10 siguro, mga ganun. Maliit lang siya eh. Basta. Apakakinis! Oh, may filter kasi ba? Oh, ito yung totoo, sa totoong buhay. Oh, yan, okay na. Okay na. Diba? Gusto mo to? Ang haggard ko ngayon. Medyo nahihirapan ako matulog.

Just PM na lang po, DJ, if you have, I mean, if you have questions regarding sa IFA. Sige po. Hala. Ito na naman. Yung tanong ni Fababir, ano daw ba yung nauna? Manok daw ba o itlog? Guys, sagutin nyo na yan. Wala sa mood sumagot, no? Ang bilis. Oh, sulitin na natin to, guys. Sulitin na natin itong nilalabing 5 minuto sa ating live stream. Pero mamaya, siguro tuloy-tuloy lang tayo sa pagla-live dito sa TikTok. But I'll have to, you know, I'll have to end our live stream sa may Facebook. Yung magusto pong lumipat dito sa live po natin sa TikTok, feel free to add me. That's DJ Chino Dash. Sweet 97.7 FM. Sobrang lutang ko pa rin. Mag-a-apply na lang po akong DJ dyan. Pwede po. Alam, wala pa pong opening, sir, eh. Pero in case na meron po, edi palitan po kita, ha? Mm-mm. Papalitan muna po ba ako? Shout out po kay Raven Kyle, galing kay Ness. A shout out sa inyo, guys. Sino pa ba yung hindi natin nababati dito? Guys, sa mga gusto pa lang yun, yung mga gusto magpahabol ng kailang pagbati dyan, feel free to, you know, feel free to message me on my Facebook page. That's DJ Chino Dash Sweet 97.7 FM. You can also send me a message sa mismong text line po natin. That's 0936-322-6700. Again, yung text line po natin ay 0936-322-6700. Maraming salamat po sa lahat po na nag-follow sa aking TikTok account. Mm-mm. And also, alam, sino pa ba tumaan dito? Sabi dito ni Erime, DJ, tutudo ba dito? Kalgalapas ni Tudoy nag-picture. So far, hindi pa naman umulan dito sa may Santiago, Erime. Ingat kayo, ha? DJ Chino na unang itlog cause Adam was first created. Okay po. Hindi magkasama na lang tayo. Ala, gusto mo akong makasama, sir? Shout out daw kay Aida Lucas taga Cordon. Ay, shout out sa mga sweeters natin diyan sa may Cordon Isabela. Master Joy, shout out sa iyo, pabati naman, sabi niya. And also, shout out kay Angeli and Chase OJT from AMA. Mukhang antok na po sila. Guys, why? Ba't kayo inaantok? Eh, manbigyan mo nga sila ng trabaho. Hindi pwedeng umuwi itong mga to na hindi sila pagod. Sa manugal. Uy, pabati naman. Ayun, ay, shout out po sa inyo, Master Joy. And, John! Ay, yung kaibigan ko dito sa TikTok. Man, kumusta na, babe? It's been a while, John. Sinike, shout out sa'yo. Sino pa ba itong di ko kasi makita kung sino itong nanonood sa ating Facebook Live. But anyway, kung gusto niyo pong magpabati, ha, feel free to, you know, maximize our comment section. Kung medyo nahihiya kayo, edi, yun na, message me sa tawag dito. Message me sa text line po natin, 0936-322-6700. How much po sabi dito ni Master? Alin po? Wala akong binibenta. Pa-join ako mamaya. Sige. Sige. DJ Madamati Piesa dito yung San Agustin. Nakita ko nga. Nakita ko yung mga pub mat ng San Agustin. Happy Piesta po sa inyo. Sana mamanyayahan niyo po kami, ha. San po itong radio station? Dito po sa may Santiago City. And also another comment from Saji. Shot na. Sapsapa mga kwan. Agma.

May sinasabi si John Sinige pero hindi ako yung nakita mo. Okay, ito nang papaalam muna tayo sa ating Facebook Live, guys. Thank you so much sa ating 2,000 viewer, no? Enjoy the rest of your day, guys, and...

0: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBB. Good afternoon. The time now is exactly 4 o'clock. And this time check is brought to you by Brigada Distribution Incorporated. Today's best mix. Best mix.
1: Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman? Saan ka pa pupunta?
6: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
6: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang mabait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
6: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
6: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood. Foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at pakipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
9: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
10: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
9: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
10: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
9: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
10: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
9: Okay ba?
10: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
9: Yung rice coffee.
10: Masarap.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
11: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
13: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko. taga Davao City at ito ang kwentong chemistry ko.
14: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong chemistry ko. I am 24 years old. Ito ang aking
15: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
16: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam katuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
17: Hindi na ako next year.
18: Feeling ko 55 years old lang ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
15: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
19: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, sa pang IT expert. At ito po ang aking kwentong MX3. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, ma-extend na extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakapi ako ng mga 3 beses or 5 isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, kumbaga yung nilagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang humabawi na sa akin yung katawan ko. Nung time na inaabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan. Tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagka-happy, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung magandang dulo ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gamit. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yun eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Pwede siya po mga acidic person. So, yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na nag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag dumadawa ko. Nagpasar, hindi ako makausap. Habang ngayon ang continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-green yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit sa mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap. So yun, just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad maubo. So far, wala na po kong sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo, sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening. So, yun po. Ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy.
17: na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX Trico.
20: It's the Supercharger Show! Let's start the party! 3, 2,
21: are you ready?
22: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And Ulti non-surgical facelifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Sleeping Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
1: Your beauty is beyond imagination.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili po ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building, Alindada's Meat Shop.
6: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
5: They offer frozen meat.
7: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. GuardC Plus with zinc capsule.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
10: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lutas ang pangangatawan ko.
9: GTX 500. Bibili sa mga butika.
11: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Kawayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
3: Kape na.
2: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Penny.

0: Hi, I'm Rinesa Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swabe yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon, pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalulak.
2: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo, Han. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid, o death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
4: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
6: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
7: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
6: Ilang taon po kayo?
7: 44 na po.
6: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
7: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, buwawa po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
6: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
7: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
6: Bionic Capsule?
7: Opo.
6: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
7: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
6: Okay, salamat, ma'am, ha.
8: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Non-surgical body contouring promo, Eye Sculpt Muscle Toner and Fat Dissolve. Alif Skin Type, Meso RF or Meso Lipo. And Ultra Non-Surgical Face Lifting and Contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing.
2: Your beauty is beyond imagination.
3: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika.
5: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

there you have it, a song from 21, of course, featuring our bias. Bias natin eh, no? Sandara Park, hindi pa uso nun ang K-pop girl group, pero... Wala, bias ko na si Sandara. Anyway, you guys are still listening here on your favorite radio station, Sweet 97.7 FM. Kasama niyo pa rin po yung chinitong DJ. DJ Chino, mga sweethearts, final hour na po ng ating programang The Supercharger Show. But of course, kung meron kang gustong i-request, kung meron kang gustong ipabate, pwedeng-pwede pa rin yan. Message ka lang sa akin, mag-text ka lang sa ating text line 0936-322-6700. Noawang mataload mo nga pan-text, mabalbalin kang mag-message. Ito yung mismo Facebook page ko. That's DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. Of course, just make sure that you're connected with a Wi-Fi network or let's say a mobile network so you can send me a PM or DM sa page ko, diba? Shoutout sa mga sweethearts natin ngayon na pauwi sa kanikanilang tahanan. Napagod ba? Okay lang yan, oo. Ganun talaga, nagtrabaho ka, magtaka ka kung hindi ka napagod. Ibig sabihin nun, pumetics ka lang talaga. Gato na banog ka, ina na mata, ginainat ka ta, tos mangan ka iti naimas nga si Dain madamdama, o diba? Ngayon, ang tanong na naman, ano kayong masarap na ulamin mamaya? Okay, let me help you think. Ano bang cravings mo ngayon? Sasagot muna naman siya. Kaloka ka. Ano bang masarap na ulamin ngayon? Nakaka-relax talaga kapag yung ulam mo ay may sabaw. Kaya kung may budget naman tayo, pasok na pasok ang bulalo. Kung may budget ka, pwede rin ang sinigang na hipon. Kung medyo atrasado, ano bang pwede nating sabawan? Medyo alanganin yung budget natin. O, sige, siguro mag-gisa ka na lang ng tahong. O, pwedeng sabawan yun. Ano pa ba? Pwedeng-pwede rin yung ginisang sardinas na may gulay. Pwedeng-pwede rin sabawan yun. O, diba? Ang daming option. Be, mag-isip-isip ka lang. Isipin mo din yung mga ulam na matagal mo lang hindi nakakain. O, diba? Or kung medyo nahihirapan ka mag-isip kasi nga napagod na, di alam mo na, bili ka na lang ng ulam. Oh, bili ka na lang sa labas ng ulam, di ba? Ay, usapang ulam na naman. Oh, eto na muna, bigay ko muna ang ating next song. Mga sweethearts, we have 99 days before Christmas. So, yes, eto na, bigay ko muna ang kantang to. Let's listen to a song from Michael Bublé, a song entitled Let It Snow. Oh, kahit walang snow dito sa Pilipinas, may bahan naman, no? Mema, oh, eto na.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
3: Today's best mix.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Sinanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, meron po akong ikwento sa inyo. Kagabi ko nung apo ko po, bigla po nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasail at lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sasin ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasin na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya... tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, ginseng, at ginkgo biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule. Dito ako Bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, ama ang boss lechon babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa. Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Echague, Isabela. Or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Resort, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang boss lechon baboy, crispy lechon in Isabela.

0: 97.7.
1: Where we play your music your way all day, every day.
2: Sweet 97.7.
3: DTX 500.

0: D-Tex 500.
1: Mabibili sa mga butik
0: D-Tex 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang D-Tex 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang D-Tex 500.
1: D-Tex 500. Mabibili sa mga butik.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5%

0: 5% a month were equal to their capital share.
1: Oh, swab niya na.
0: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
1: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
0: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
1: Paano mo naman nasabi?
0: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Distadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mar-

0: Center, the Sodeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, the Sodeco Memorial Homes and Chapel, the Sodeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sodeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sodeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sodeco Rice, the Sodeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sodeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, or death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Casibu, and Alicia.
4: Sir Andoy Donawan, taga-san po kayo?
5: Taga-agingasan, sa Rubis Grino po.
4: Dok. Ano ang dating naramdaman niyo bang kumunta sa Bayunit?
5: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung san po, palipad-lipad yung sakit, tapos dito sa Dipun, o dito sa Dipun ng balita, kinsan, nahihirapan ako huminga pa, ganun.
4: Magdami.
5: Oo.
4: So, anong ginamit mong gamot ng Bayonet nung hindi ka makadungi?
5: Bakit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
4: So, hindi talaga lumabas yung bato mo?
5: Hindi pa, nung yun ang gamit po.
4: So, anong ginawa mo?
5: Pumunta ako sa Bayonet, nagpa-schedule ako ng tonsil dry dock lembuen.
4: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
5: Siyempre, ginhawa sa katawan ako.
4: Natanggal yung bato mo, nakita mo gaano karami?
5: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
4: So, yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
5: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayonet Alternative Care Center. Magpaklisin din tayo para maramdaman din nyo ang ginhawa sa katawan.
4: So yun po mga kababayan, narinig nyo po ang testimony at yung pasyente natin na si Sir Andoy Donawan from Cabarguis Quirino na siya po ay nagsaksi sa kanyang cooperation. Sabi natin, sa Bayonet Alternative Care Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang cooperation. Okay. Maraming salamat po sa kay Sir Andoy Donawan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.

0: Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The Night Ride Mix with DJ Nathan.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yon, wala ka nang hahanapin pa. Kaya... tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dongket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
6: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
7: Sa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
8: I am 24 years old. Ito ang aking
9: mga kwento ng pag-asa.
10: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact
11: ko sa pinagin na akong next year.
12: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
9: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
13: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, sa pamang IT expert. At ito po ang aking kwentong MX3. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, yung na-extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyas, lagi na akong late to meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagka-copy ako nun mga 3 beses or 5 sa isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, kumbaga yung nalagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matami. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang humabawi na sa akin yung katawan ko. Nung time na inaabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan. Tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor o yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube, tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nag-happy, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulot ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gamit. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3 niya. So umiinom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So nami-feel ko po yung changes simula nung hindi pa ako nag-take specially na MX3. Kumbaga nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Kaya pwede siya po mga acidic person. So yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is iniinom ko siya morning tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table. situation ko, which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko ng pasal, hindi ako makausap. Habang yun, continue kong sinitake yung MX3. Ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-green yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang ano, hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website nila yung kagandaan ng antibacterial soap ko yun. Just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad maubo. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture ang ipakita sa inyo, sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening ko. So, yun po. Ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
14: Mix 97.7 now turns the music back on.
15: Overload. Pleasure overload.
14: Here it comes.
16: Great.
14: Mix 97.7. Today's best mix.

0: nakatagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: Sa 1 taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po uminom ng ating rice coffee?
1: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago ang araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
2: Apo.
1: Tapos tanganin. Tapos ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang breakfast ang araw. Tama. Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
0: Opo. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: DTX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Ang DTX 500 ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500 bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika.
7: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
8: Ako po si Danny Miranda, isang brand head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
9: Wow!
10: Bibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
11: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
12: Disadeco?
11: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
12: Wow, ano namang meron dyan?
11: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
12: Oh, swab yan ah.
11: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
12: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
11: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
12: Paano mo naman nasabi?
11: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
12: Ang dami naman yan, nakakalula.
11: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
12: Grabe pala ang Disadeco.
11: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid,
9: death benefits ng members.
13: The best, tara! Mag-member na tayo sa Risadeco.
14: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
15: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
16: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Magandang balita! Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 available na sa SM City Naga, SM City Legazpi, SM City Sorosogon, SM City Daen. Save more Pili, save more Legazpi, save more Sorosogon 1 at save more Sorosogon 2. Ano pang hinihintay nyo? Punta na at simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
18: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong ng regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan, R-I-S-E, R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
19: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
0: Layunin
18: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. At wala nang patumpik-tumpik pa, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako si Manuel Acida.
0: Ano pong pangalan?
1: Manuel po.
0: Manuel?
1: Opo.
0: Okay, taga saan po si Tatay Manuel?
1: Andito po, Halid Lacker. Halid po ako ng Barangay Alaboto.
0: Ano pong probinsya yon, Tatay?
1: Ano, Bariwari po ako, Katarman.
0: Katarman, Samar. Okay po. Ilang taon na po kayo, Tatay Manuel?
1: Binyan po. Binyan ako nakatira.
0: Sa Binyan po kayo nakatira? Binyan, Laguna?
1: Opo. Nag-aalog lang po ako sa Laguto.
0: Ah, okay po. So, ilang taon na po kayo, Tatay Manuel?
1: Ano na?
0: Ha? Ilan po?
1: Ilan po?
0: Okay po. Tatay Manuel, may tanong po ba kayo sa akin? Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Opo, di pa po. Ano, ako lang yung mandir mo.
0: Ah, okay, okay po.
1: Tanong kung saan magbili sa Binyan.
0: Sa Binyan? Kung saan po mabibili yung ating rice coffee sa Binyan?
1: Opo.
0: Ah, okay po. Wait lang po, Tatay Manuel, ha? Paano niyo po nalaman yung ating rice coffee, Tatay Manuel?
1: Lagi po ako nagbibili. Dama po.
0: Lagi kayo nakikinig. Meron po ba kayong iniinang aramdaman din?
1: Opo, sa baliwang po sa Balakang.
0: Sa Balakang, sumasakit. Opo, dyan po sa Binyan, halos po lahat ng mga butika doon, meron po ng ating rice coffee. Sa Murang Gamot Drugstore, meron po. Sa Med Ali Pharmacy, Laurito Pharmacy, St. Andrew Pharmacy, lahat po yan sa Binyan, makabibili po kayo ng ating rice coffee.
1: Maraming salamat po.
0: Pupunta ko na lang siya. Opo. Alam niyo na po ba yung ano? Alam niyo na po ba yung itsura ng ating rice coffee? Nakakita na po ba kayo? Nakakita na kayo ng ating rice coffee, Tatay?
1: Opo, problema mo
0: siya. Opo, opo. Yun po yung hanapin po ninyo, ha? Yung sinasabi ko, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos yung spelling po, R-I-S-E, para po hindi kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee, Tatay. Ano po? Okay po. Tapos, R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: R-I-S-E po. Parang, sunrise. Okay? Para sakali po, yun po yung, natin, yun po yung, gawan po natin ng paraan para po naman ay, makainom po tayo ng ating po namang rice coffee. Okay po. Sige po, balitaan niyo po ako, Tatay, kung kayo po ay nakainom na ng ating rice coffee. Balitaan niyo po ako. Sige po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Tatay Manuel. Mag-iingat po kayo. Sige po. Maraming salamat. Okay po. Maraming salamat po sa inyo.

0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Kuya Boy.
0: Yes po.
1: Si Inong po ito, ng Uwas.
0: Inong. Okay, si Tatay Inong ng Uwas Albay. Okay po. Tatay Inong, ano pong may paglilingkod ni Kuya Boy sa inyo ngayon?
1: Kagabi, tumawag ako sa iyo kagabi.
0: Opo, tama.
1: Ngayon bumaba ako ng bayan, ng Uwas.
0: Okay po.
1: Tapos, inahanap ko yung 25-in-1 at saka yung sabon.
0: Opo.
1: Wala pa sa Uwas, Kuya Boy.
0: Wala pa sa Uwas, Albay. Sige po, noted po yun, Tatay. At sasabihin po natin yan sa ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan po dyan sa inyo sa Uwas ng ating po namang sabon at nung ating 25-in-1. Sige po, Tatay. Noted po yun, Tatay Inong.
1: Sige po.
0: Apo.
1: Ano, padalan mo naman kami dito sa Uwas ng sabon at saka 25-in-1.
0: Opo, opo. Sige po, gagawin po natin yun. Sasabihin po natin 'yon sa ating po namang sa ating po namang mga deliveries para madalhan po diyan sa inyo diyan po sa sa lugar po ninyo, Tatay. Sa Uwas.
1: Nabili ko ngayon 14-in-1 yung rice cookie.
0: Ah, okay po. Noted po, Tatay. Noted po. Para sakali po, Tatay, ay madalhan po diyan makapagsimula na po kayo sa pag-iinom ng ating po namang ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: At saka yung sabon, Kuya Boy.
0: Sige po, Tatay. Noted po 'yon, pati yung sabon. Opo, ating po namang ating po namang tawag dito, sasabihin din po sa ating po namang mga deliveries.
1: Sige po, salamat, Kuya Boy.
0: Salamat din po sa inyo. Maraming salamat po, Tatay.
1: Intay ko, Kuya Boy, ang sabon mo po, Kuya Boy.
0: Yes po, Tatay. Noted po. Masasabihin po natin yan sa ating po namang mga deliveries.
1: Sige, salamat.
0: Thank you very much po. Yung ating 25-in-1 tsaka yung ating sabon dyan po sa Uwas Albay. Tama po, wala pa. Ano po, yan po yung... sasabihin po natin sa ating mga deliveries para madalhan po dyan sa inyo sa Uwas. Tatay Inong.
1: Magandang tanghali sa iyo, Kuya Boy.
0: Thank you, Tatay Inong. Mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Inong. Salamat po sa inyo.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye po, Tatay Inong. Maraming salamat. Aking bigyan si Tatay Inong ng Uwas Albay. Kagabi, nasabi niya yan sa atin na maghahanap talaga siya ng ating po namang 25-in-1 tsaka yung ating sabon dyan po sa kanilang lugar sa Uwas. Kasi sabi ko, ipagtanong-tanong na dahil meron na. Pero naglibot ngayon si Tatay Inong, wala pa, naubusan daw siguro. Kaya sasabihin natin yan sa ating po namang mga delivery. Duli-duli pa rin tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan. Kwentuhan, kalusugan pa rin. At siyempre yan ang ating po namang mga ipinagmamalaking rice coffee mix.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy. Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Banji po. Dito po, si Chubalayong, Balangay, Kabuguan, Tagkawayan, Quezon po.
0: Tagkawayan, Quezon. Okay po. Opo. Nanay Banji, ilang taon na nga po kayo?
1: 56 na po ako, Kuya Boy. 56. Galing po ako dyan sa Kalawag ay wala akong makuha ng... Nasa 25 gram na sinasabi nyo. Wala po ako natitikman pa.
0: Yung 25 in 1, hinahanap po ninyo?
1: Opo. Opo, dahil po ako sa Kalawag nung isang araw po. Wala po ako makuha at wala akong mabili.
0: Sa ano po, nanay? Sa Carlos Superdrug?
1: Wala po, Kuya Boy. Nagtanong na po ako. Ako po ay naghanap. Kahit po ako ay PWD, naghanap po ako. Wala po eh.
0: Wala pa ng ating 25 in 1. Diyan po sa Tagkawayan po, nanay. Wala?
1: Wala po. Galing po akong Kalawag nung isang araw po. Ay wala po sa Kalawag eh.
0: Diyan po sa Tagkawayan, wala?
1: Wala din po, Kuya Boy. Hindi wala ko pa din po natitikman po yung gusto ko po yung matikman po yun.
0: Oo nga. Tama, dapat matikman nyo po yung sarap ng ating 25 in 1. Okay po, nanay. Okay. Noted po yun at sasabihin po natin yan sa ati po na mama.
1: Ang tagal ko na po, Kuya Boy, ang nainom ng rice coffee. 5 taon na po ako.
0: Maraming dami salamat.
1: Dami ko na naubos. Dalawa sa ako na po yung aking naipon na nasa box.
0: Thank you. Salamat po sa inyo at sana po patuloy pa rin. Nanay, how about po yung ating sabon?
1: Ay, hindi pa po ako, Kuya Boy, nakakasubok noon. Hindi pa ho din ako nakakabili.
0: Sige po. Dapat po, ano nyo po yun, magamit nyo na po yung ating sabon. Napakaganda po noon.
1: Ay, baka po ako lalong gumanda po noon, Kuya
0: Ay,
1: Boy.
0: Ay, naku, oo talaga.
1: Asawa ko.
0: Lalo kang gaganda. Lalo kang mamahalin ng asawa po ninyo.
1: Ay, sana all po.
0: Sana all. Tama po, nanay. Dapat po talaga makagamit po kayo nun. Kasi isa po sa mga opo, nagagawa po ng ating sabon ay
1: yung... Pero maganda talaga po, Kuya Boy, yung rice coffee. Ang tagal ko na pong umiinom. Talaga po maganda po sa akin.
0: Thank you, nanay. Ano po, bakit po ninyo nasabi na maganda yung ating rice coffee?
1: Ay, talaga po ako'y garantisado po, Kuya Boy, sa rice coffee. Kahit po tayo hindi pa nagkikita sa Kalawag, Quezon.
0: Opo. Ano po yung mga nagawa na po sa inyong kagandahan ng ating po namang rice coffee?
1: Nakakalakad na po ako, Kuya Boy, na kahit walang tungkod po.
0: Bakit po noon hindi kayo nakakalakad, nanay?
1: Hindi po. Dati po, Kuya Boy, ako'y binubuhat ng anak ko, pinapaliguan.
0: Dahil, ano pong nangyari sa inyo?
1: Ako po bagay na maldistract po sa Manila. Sa Manila po ako inatake. Na-hospital po ako sa sabi niyo po.
0: Tapos, dinala po kayo, inuwi po kayo dyan sa Tagkawayan.
1: Opo, inuwi po ako ng mga anak ko sa Lucena po. Kasi sa Lucena po yung mga anak ko.
0: Tapos, nung panahon na yon, nung nailabas kayo sa ospital, hindi kayo makalakad?
1: Ay, hindi po ako nakakalakad at ako po ay laging binubuhat, nasa wheelchair po. Tapos, pagkakain lang po ako, itatanggalin sa wheelchair, iuupo sa table, sa bangko, at itakain po kaharap nila.
0: Oo, I see. Pero nung kayo po ay uminom ng ating rice coffee?
1: Ay, numaring ko po yun sa radio, yung sa rice coffee, ay sinubukan ko po talaga. Sabi ko, ay sinubukan ko nga yun para ako'y makalakad pa. Gusto ko talaga makalakad pa at ako'y makapagligo mag-isa. Hindi ako pinapaligo anong aking anak. Ay, awan na dito nga po. Maganda po talaga sa akin yung rice coffee. Kaya po ako hanggang ngayon ay garantisado po ako doon sa rice coffee ko.
0: Tama po. Maraming salamat. At napakalaking bagay po noon, nanay, na kumbaga na nakilala niyo po si rice coffee. Kaya po natulungan kayo. Ngayon po nakakanakan na po kayo.
1: Sana nga ako, Kuya Boy, magkita ko tayo at may makapamas ko kahit isang piraso ng rice coffee.
0: Okay. Nanay, napuntahan niyo po ba yung Solid Supermart?
1: Nakapunta na po ako doon. Ay wala po ako makita noon eh. Ginagayon yung 25 gram na kape na rice coffee.
0: Nanay,
1: wala po. Nagbala na po ako kahit po ako'y PWD po ay... Marami nga pong tumutulong sa akin kasi naawa nga po sa akin pagkilos.
0: Oo. Pero at least nakakalakad na po kayo mag-isa.
1: Nakakalakad na po ako, Kuya Boy. Awa ng Diyos, mag-isa kahit wala pong tungkod.
0: Opo. Nanay, yung pong ano, yung pong 25-in-1 po yon. Sabihin po ninyo 25-in-1. Hindi po yung 25-in-gram. Hindi po yon. 25-in-1.
1: Baka po Kuya Boy, nagka-rilinggan lang po ako at nagka-ano din po yung mga tindira doon. Kaya ganun po. Opo, kaya sabi nila wala daw po nun.
0: Opo. Try nyo po ulit, nanay, ha? Kung sakaling makakabalik po kayo.
1: Sa-try ko po yon pag ako'y nakapunta ulit po ng Calawag Station.
0: 25-in-1 po yon. 25-in-1. Tsaka opo, yung... Saka yung ating sabon, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yun po yun.
1: Ay, Rice Glow Soap po.
0: Yes, nanay. Opo, sabihin niyo po yung ganun. Para
1: lalo po ako, Kuya Boy, pumuti nun pag ako'y nagamit nun.
0: Lalo kang gaganda. Lalo kang gaganda.
1: Aba,
0: nun.
1: Sana all. Dahil matanda na ako, ay gaganda pa.
0: Nanay, kalabaw lang daw po yung tumatanda. Kaya
1: opo, ma.
0: Kaya lagi lang kayong masaya, lagi lang kayong ganyan para mas opo, lalo pang kumbaga
1: lang po yung mga apo ko ay makita ko pa habang ako'y malakas pa po, Kuya Boy.
0: Oo naman. Tsaka po dyan sa ano, sa Calawag Quezon, nanay, try nyo rin po sa Hanero Pharmacy, Calawag Quezon, Hanero Pharmacy.
1: Try ko po, Kuya Boy, pag ako'y napalampin ng Calawag Quezon po.
0: Yes, opo. Try nyo po doon, ha? 25-in-1, ha? 25-in-1. Opo. Rice, coffee opo. Mix, herbal coffee, 25-in-1 yung sabihin po ninyo. At baka opo, po na
1: Kuya
0: ano
1: Boy,
0: lang sila.
1: Salamat po.
0: Thank you, nanay. At balitaan mo ako, kapag kayo po'y nakabili, tawag ka po ulit sa akin.
1: Opo, Kuya Boy. Salamat po talaga ng marami. Talaga po ako'y nakalakad pa at ako'y nakaka-ano pa.
0: Mm-mm. Thank you very much po, nanay. Natutuwa po kami. Salamat po sa inyo, nanay. God bless po
1: salamat
0: sa inyo.
1: Salamat din po, Kuya Boy. Sana ako yung nagpamatko kahit sa repaklaan.
0: Sana po magkita tayo, nanay, one of these days.
1: Sana nga po magkita tayo ang personal sa Calawag
0: Quezon
1: po.
0: Opo, nanay. Thank you very much po, nanay. Maraming salamat
1: po
0: sa inyo.
1: Kuya Boy.
0: Mag-iingat po kayo.
1: Po.
0: God bless po. Maraming
1: po,
0: salamat.
1: Salamat po.
0: Thank
1: kayo
0: you.
1: Po. Salamat din
0: thank
1: po.
0: You very much po, nanay. Maraming salamat.
1: Sige po.
0: Ang kaibigan si Nanay Banji ng Tagkawayan, Quezon. Isa sa mga suki po ng ating po namang rice coffee at talagang dalawang taon na umiinom ng ating rice coffee. Napakinggan nyo naman yung napakagandang testimony niya po, mga kaibigan. Inatake po siya ng stroke sa Metro Manila kaya inuwi ng kanyang mga anak sa Lucena. At simula po noong nailabas siya po ng ospital, sabi ni nanay, hindi na po siya nakakalakad. At mangyak-ngyak na sinasabi niya po sa atin na dahil po sa atin po namang rice coffee ay ngayon nakakapaglakad na po si nanay. Siya po yung, may sabi ng kanya pong testimonya na yan. Kaya kayo na po yung humusga. Kung sakaling nagdududa po kayo, simulan po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee at kayo na po yung magsabi kung talagang epektibo o hindi yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1, rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.

0: Tumawag po kayo sa ating namang numero 0969226. 9623, yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating palatudunan. Itawag lang po dito po naman sa ating programa 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatutunan. At saka kung nakikinig pa rin si Nanay, try natin dyan sa ibang mga butika po dyan. Palibot natin para alam natin na lahat ng mga butika ay napuntahan natin, Nanay. Maraming maraming salamat. Wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat. God bless.
1: Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayong magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang nagahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners. Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pag-iinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pag-iinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng sigla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ang kape na may puso sa bawat tasa. Tandaan, sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline 0920-929-6657 and 0951-623-0455.
2: GX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. GX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. GX 500, bibili sa mga GX 500. GX 500.
3: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng GX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
2: GX 500, mabibili sa mga butika.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DTX 500!
2: Manalana ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500! Araw-araw! Bibili sa mga butika. DTX 500!
3: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500! Bibili sa mga butika. DTX 500!
4: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Kambing at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
12: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat.
13: Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.

0: Mix 97.7. Today's best mix.
1: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KPP. Check our time. It is now exactly 8 o'clock. Time check brought to you by IIM Photo Studio. Your image, your story. And Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Today's best mix. Today's best mix.
0: 97.7.
3: Where we play your music your way all day, every day.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw.
6: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
5: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na
6: po. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
6: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
6: Yung rice coffee.
5: Masarap.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
8: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
9: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
8: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claims.
10: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
11: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Sira Mag DTX 500 Araw-araw Bibili sa mga butika DTX 500 DTX 500
1: Ako si Junjun 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500 Bibili sa mga butika.
2: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV, lubat ka na pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Today's best music is on.
10: Today's best mix.
9: Mix 97.7.

0: favorites. Sweet.
1: 97.6.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigari ay nakakasama sa katawan. Dapat mayroon kang panglaman. DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Bili sa mga butika.
5: Jackpot!

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
2: DTX 500!
3: Kulang ba ang kain mo sa prutas at kulay?
2: Umawi ka na lang
3: sa DTX 500!
2: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
3: pang laban sa mga free radicals
2: na nagdudulot ng sakit
3: at pagkasira ng katawan.
2: Ang DTX 500!
3: DTX 500!
4: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbi na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
5: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
7: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
8: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
9: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
10: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
11: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
12: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: Sweet 97.7.
1: BWMX is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
0: Today's best mix. Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
4: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Nilang inyong lingkod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong pelosa po. Ano po kasabihin natin? Help

0: is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isang mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatro natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatro natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo ininom niyan, bakit ko binabang ipotoo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng catapress, ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200, at hindi mo nilagay yan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagyan mo silang dila ng catapress, bababa agad, sumagsabset agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan na. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka lagyan mo ng kalamansiyan o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuniko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba ulit akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-high blood? Magkaka-high blood ka, sabi ng sito-to. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanungin nyo, para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo nakaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya nasabi ng Bible eh, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, diet the bones. So, pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating batok, pumutok ka ugat, kubato siya. So, paano iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manambalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong masaluyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alabang, Diba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, panglinis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano dapat minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. 8:00 AM hanggang 5:00 PM sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Rambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Free check-up, free consultation. Bayad ang magtanong. Sabi natin sir, ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo. Kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, langgalis ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adversity. So you can try, tawagan nyo po ang yung likod sa ating contact number 0917-88-74-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581 at yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonyo, pansamantalang maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Lemuel Sonyo.

0: email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: GTX 500.
2: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: GTX 500.
2: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan.
1: GTX 500. Araw-araw.
2: Mabibilis sa mga butik.
1: GTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: GTX 500.
2: Mabibilis sa mga butika.
4: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
6: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
7: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: GTX 500!
2: Ulang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa GTX 500! Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. GTX 500!
1: GTX 500!
9: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng GTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: GTX 500!
2: Mabibili sa mga butika.
10: Mix 97.7 now turns the music back on.
11: Overload. Pleasure overload.
10: Here it comes.
12: Great.
10: Mix 97.7. Today's best music.

0: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag-DTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag-DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
1: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
10: Ricky Sanchez po.
9: Taga saan po kayo?
10: Taga Dait, Camarines Norte.
9: Ilang taon?
10: 30.
9: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
10: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
9: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
10: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
11: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581. Jackpot!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: PGX 500.
2: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
4: Magandang araw mga kabayunik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawarbayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase sakit? Lating itong tinatawa natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawa natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na sa ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo sa refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Anong lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi ayaw bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirap ang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainom. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega-369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaan? ang siring lagoyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita ng mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong gumamot, true nature. Tayo pag may sakit, tampuan na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka ang sili ang ginamit mo. Ay doon kaya uminom kasi mangha, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili nakakapsul. Luyang dilaw nakakapsul. Oh, vitamin C nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, di ba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bayunik, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawara ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic, katay pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan, para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan. Ano yung isang pangalan? Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ng ating pong globe, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming na araw. Ngayon tayong kipitong araw ay Sabat sa Panginoong mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na subukan makipag-unayan siya lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
3: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
1: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: 500. Kulang bangkay mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at pamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DGX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DGX 500. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, DGX 500, Health Alert. Health Alert.
3: Welcome na naman sa isang edisyon sa ating programang Health Alert. Atin sa atin ng DGX 500, kapsula na may tagline na pinakamataas na ORAC value na tumutulong maiwasan ang maraming karamdaman. Kasama pa rin po yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, para pag-uusapan na po natin ang mga dahilan ng mga karamdaman. At lalong-lalo po sa araw na ito, mga kaibigan, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan sa isang user ng DTX 500 na meron pong iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng ating epektibo na produkto.
2: DTX 500 Health Alert.
3: Sir, magandang hapon sa iyo. Ano pong pangalan natin?
4: L.A. Ruby. Taga saan? La Union, Pangasinan.
3: Sir, before kayo nag-inom ng DTX 500, ano po yung naramdaman mo sa katawan mo?
4: Tumaas ang acid ko, kaya hirap na hirap akong maglakad kasi namamaga tuhod ko. Namumula talaga. Kumain kasi ako ng mga lamang loob. Sinubukan ko ang DTX 500. Maganda talaga. After 2 days, ang pamamaga at pananakit ng tuhod ko, unti-unti talagang nawawala. At nawala yung pamumula at pananakit. Yung sige ako, ihi ng ihi sa gabi, nag-normal din, kaya gumanda ang tulog. The best talaga ang DTX 500. Kaya subukan din nila DTX 500.
3: So, ibig sabihin, sir, before kayo nag-take ng DTX 500, masakit talaga ang tuhod nyo at namumula?
4: Oo, grabe talaga ang pamumula, sir.
3: So, masasabi nyo, epektibo talaga ang DTX 500?
4: Napaka-epektibo talaga ng DTX 500 para sa akin.
2: DTX 500 Health Alert!
3: Yan po ang isang live interview sa ating kababayan, Sir Ili, na kung saan meron pong arthritis, hirap ng maglakad, namumula, nananakit po ang kasukasuhan dahil tumaas po ang acid o nagkakaroon po ng acidity. Natulungan po sa pag-inom ng DTX 500. After 2 days na pag-inom, makaibigan, naramdaman niya kaagad ang napakagandang epekto nito sa kanyang katawan. At ano nga ba ang meron sa DTX 500? Bakit nakakatulong ito sa pamamaga? Sa pag-aaral ng National Institute of Health, ang sugar cane o desugared sugar cane na nasa DTX ay may taglay na flavonoids, isang klase ng super antioxidant na nag-a-activate sa antioxidant pathways na pumipigil sa epekto ng inflammation. Kaya nakakatulong itong lunasan ang mga pamamaga sa loob at labas ng katawan. Pinipigilan kasi ng flavonoids na nasa DTX 500 ang pagpapalabas ng enzyme na lysozymes at B-glucuronidase na pumipigil sa pagpalabas ng arachidonic acid na nagpapababa ng inflammation reaction. Kaya kung meron ka ng pamamaga gaya ng arthritis, hirap mag-ihi dahil namamaga na ang prostate, hirap maghinga dahil namamaga ang daanan ng hangin dahil merong asthma problem, namamaga ang puso at atay dahil tumaas ang SGPT at cholesterol, mag-DTX 500 araw-araw. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng Multi C ang alkaline na vitamin C na tumutulong para palakasin ang ating resistensya. At kung healthy naman ang kape ang hanap natin, mag-DTX Coffee. ang Super Antioxidant Coffee na mabibili na sa lahat ng mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX 500.
5: Ako si Rose. Palaging sumasakit yung likod ko at may history yung pamilya ko sa sakit na kidney. Narinig ko yung DTX 500 sa radio. Bumili at uminom ako ng 2 kapsula sa isang araw. At tinuloy-tuloy ko ito. Ngayon, hindi na sumasakit yung likod. Salamat talaga sa DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mabibili sa mga butika.
2: DTX 500. Health Alert.
7: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
8: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
9: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
10: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
9: 24 po.
10: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
9: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
10: Oo.
9: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
10: Oo.
9: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong perfect eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jackpot!

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon, kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
5: Sa buhay natin ay mahalaga.
4: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonio at Dr. Binette Sonio, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number

0: Guto. At laging naihihi twice in 2 ng Toya Pinis. Mag-TTX 500 ka. May Ampalaya Extra na sagana sa Sharon Tea na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang Toya Pinis. Mag-TTX 500. Mabibili sa mga butika. TTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
0: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
3: On the wake-up call.
4: Hey, Fonzie.

0: 104.7.
1: Good morning, checker time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
3: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
6: Saan ka pa pupunta?
5: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
6: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
5: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang mabait pa ng mga empleyado doon.
6: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
5: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
6: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
5: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
1: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
2: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico. I am 74 years old. Ito ang aking kwento.
3: Mga kwento ng pag-asa.
4: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa 2A, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
5: Hindi na ako next year.
6: Feeling ko 55 years old na ako dahil nawain ng MXT na iniinom ko araw-araw.
3: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
0: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilis ng isang box muna ng MX3 plain, tapos sunod po nun MX3 coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangating yung sitmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, mga may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB-GYN ko, ipa-ultrasound ko daw. Eh, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ni ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po, natakot po ako ng una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako ng OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 plain capsule. Araw-araw po yun, walang kaliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po. Wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy po ang MX3 plain at MX3 coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ko po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 plain sa MX3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa amin. Tahanan, ang MX3 plain, MX3 coffee at MX3 tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, wala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya, try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC Family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSP, para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSP. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSP.
7: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
8: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
9: POV. Lobat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
10: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
11: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
12: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
13: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
14: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Check!

0: email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DTX 500.
2: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
4: Wakey, wakey, rise and shine.
5: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
4: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
6: On the wake-up call.
7: 5, 4, 3, 2.